yani aka topic cikin da kana aka topic mun cikin da kana manager sa baka program sai ka shamil kana yau to ji bilkul everything da program sai san yake ana sai sir go sha na tusoro dare mai sai to sar bar baje bar tusar sarawe bar baje na fado be je sa to khuli bar baje sai tusai mu sar bar si bedu ke ya to sa cikin da kana yani cha wece wajba na kadar ta ijaza ta ya wajba na ijaza ta bilkul tusalashe iska khabar na sa sai to waqtar ba ode bara bajer sa chikim nikana uso musaram la taalu ke uso sara chikim nikana ye program se ayyo balta chikim nikana yani har kala se ani ma no dir jo to message roli di advance se dir jo tamana ke avi shukriya ke aga listener aga samain se dal ya rogala ne no che samta yani bala bala message mista prishi di avya se har kala ay gulina aga sanang chi yo haji sahab le atene lawa charta ke ro khashi ke na no age de par chikim nikana khalka kurina o de sara chikim aliyar gotar tool var takshli ki tashe demo everything ki demo listener aaj kimni kana message bil kamne kimni kana aaga mista da aliyar gotar kimni kana har ta barbar ki chrudri ma be vadasha che bil kamina o tashe messages rotau ki kana bhavya hosoye soye kana ke baad jamo masjid de mid hosla vzai che kimni kana ha masjid jo tashe ya chela bgm khudanan bal shant lebe ki bal shant bgm da kana basal ki shant us ki shant dar bana woru kana ya chena umar bana woru ya na dar bana woru nolish ki shant bgm ro sar woru kana ho bgm da su ki kana che acha acha acha sar woru bgm ro sar woru

0: faran kula ihe tupu mina ane suk shaka na kisaidu kuyus apado ke tupu mina shtadu ka na
1: uru na parasena dale dale wadale dale
0: eche super domain purna ji mazir vache mendi ka kasa kasa sms pote na ke ripai patali di wahan zabardast yo jahan